0: financing company sa public finance. Terms and conditions apply. I-like, i-follow at i-share ang aming OCWL Facebook fanpage o bisitahin kami sa pfl.com.hk/OCWL for more promotional details. Borrow or not to borrow, borrow only if you can repay.
1: Ang kuro-kuro at opinyon ng programang ito ay mula sa kanilang hosts at sa kanilang mga panauhin at hindi nangangahulugang opinyon din ng stasyon ito, Metro Plus.

0: Balik po tayo sa ating programa. Good evening to Anna Gatmaitan. Sabi ni, also to Annie Basara. Hello po. Tita Anne, kamusta ka na dyan? Siya po ay nag-retire na for quite a while. Hope yung retirement mo ay okay. Sabi ni Tita Beth Castillo, sa akin, Kuya Mike, ano yung...
1: Small
0: notebook.
2: Mm.
0: Now you're telling me because I can't read those abbreviations. A Bible, a small water bottle, pack of tissue, and umbrella. Parang hirap isama lahat yun. Pero she specified naman na small yung notebook eh.
2: Mm.
0: Para saan kaya yung notebook, Tita Beth? Nagamit
2: mga na. Notes niya para dun sa Bible.
0: Could be. Galing ha. That means nagba-Bible study siya pag Sunday.
2: Mm.
0: Tapos small bottle. Si Helen naman, ako naman small sling bag. small umbrella, face mask. You know, sorry ah. Ang na-imagine ko face mask, yung face mask eh. Diba? Okay.
2: Oh.
0: And then, card sa building, ay yung, ano niya, electric card, no? Electronic card. Sa tinitirahan namin, a pen, Band-Aid, medicine for headache. Ano kaya yung brand nun?
2: Maano yan? Daming kaibigan na
0: ano?
2: Umiinit lagi ulo niya.
0: Kaya nagdadala siya niyan. A small water bottle and a foldable jacket. Windbreaker.
2: Windbreaker pa talaga dito sa Hong Kong? Kailangan?
0: Maybe pag pumapasok siya, gaya nito kasama natin dito, wala naman siyang dala. May short sleeves. Ngayon, gamit niya yung ating sweater. Di ba? Yung ganyan. Nagustuhan ni Tita Elizabeth yung kanta natin, no? So, ano pa kaya yung mga laman ng mga bag ninyo? Baka na nahihiya lang kayo, ayaw nyo sabihin. Parang si Dash kanina, ayaw rin niya sabihin kung ano laman ng bag niya. Ngayon, now you've actually done a good, you know, putting back all your...
1: Thanks.
0: Because I think you can put another elephant inside.
1: You can fit another umbrella.

0: Yun, ngayon ko lang nalaman, Pentel Pen.
1: Pentel yeah. is a brand.
0: Oh.
1: Okay, ano pa? Bibili ka ng... Oh, dati, during our time.
0: Which was?
1: Sira yung frigidaire natin.
0: Ano yung frigidaire?
1: It's actually a refrigerator. Frigidaire is a brand. It's an American brand.
0: Kala ko, yung mga nagsasabi ng frigidaire, hindi nila kaya sabihin yung refrigerator.
1: Mas mahirap sabihin yung frigidaire, ha?
0: Kala ko nabubulol. Kala ko nabubulol lang sila. Hindi ko sila kinokorek.
1: Frigidaire is a brand.
0: Kala ko hindi nila alam yung fridge. Bakit frigidaire? Sabi ko, ba't frigidaire? Sige na nga, okay lang.
1: Kasi kung the generation na yun, okay na lang yun, di ba? Para wala nang no questions asked.
0: Kala ko, alam kong fridge yung ano nila, pero hindi ko alam na pangalan pala yun.
1: Yes, di ba? Ano pa ba yung mga normally na sinasabi natin na brand siya? Kagaya, Xerox, right? Xerox is a brand. So photocopy is the whole thing.
0: Yung Vendo, bakit sa Philippines Vendo siya?
1: Vendo machine?
0: Oo.
1: Ay, hindi ko alam yun.
0: Maraming nagsasabi, yung ano, may nagsabi sa akin, bumili ka nga doon sa Vendo. Ano ang Vendo?
1: anong tamang tawag doon?
0: Vending machine.
1: Ayun.
0: Vending machine.

ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi. Samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.